0: Matikla, na kay kamo palyana nako, kukaan rin ang pulena.
1: Naupak ko de!
0: Andiyan to, pisala ng chinig.
1: Para ni chinig, pisal lang.